0: Just as you have sung about the wonder.
1: Nile ako se dogun jomi da ko joe ton dale. Aran kenu to e. Buran to jomi da ko ni lo kan bi o. Na do gokoro e do sinsin. Egbe ton ko jomi o de kenu le po. Na te do bi basiji. Ndio ale ko de vive. Do jomi o ma uto de kulo lo.